Nepil ahoy hisai ho ya ku kyang pa vai hai ti ang wup tong. Oho yao na ikwil kyang o. Sipi pa vee. We.